mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tini woni pa ni so na ewiye no e yo wo akwan god of war and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tini anasa e tini bible say all man so kwan ma bi o nemo banisa arinade

akwagia dro di ku ni ana wa nyum tune no onyame atemu e bawso onyame me se na temu e bawso ne ni ba ye nyuma won tumi nya nyum kira se wo sure se ni di di tene be ko maram so akosene no eh won ko awo na na ni yesu na awo na abo onyame na di atena ho ne di pone na pre bi baba e ri cha wa de na ba be se won ni wo so sell Yama say ya ba be ya tuma na me ya fu ha ya crazy free baby ni ya ba ya ka ba bi ya ne sa na ya tuna no abadam ama Christ ni ame pesa me ka cho nyina de se na ka ya se sa from wa sa me jom bra bi ya tuma me ka cha o se ka fu de nyina e po wiya na ma ko oba pray for ma ko sesa in table nasi emun tafra emun kakafe na me me mai ene me kuru aba beti ya be katso de sa dia ya katso wa ni da so sa a better people

opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne men na di diwe ye di diwe no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye ndi diwe enko no mo adro Romna metiase, Remuna meke kamil.

chime na yesu Christo beja won sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wade wo ho apega won sa se enka me dia me ya yirabo amai fu awon machi ni chireme ma

mame kwaina me da no fam eya masadia sa me da no fam eya masadia sa ha mene wan ka me ko fam mame kwaina me da no fam mame kwaina me da no fam mame me sure wan eya masadia me papa eya masadia en tu sa me kutu kutu no Nami ni wa ya